Malisi lo lo mua ina ua toe ono minute ia ona tale ole tula tasi ya wa yel manato le wa mai amale tata to tua ye ilungo le ala le tasi ono tesi mal tasi fa mo ila to lo ma futa mai ai to no ai nga malanga luenga ya ole ole a na minute po le tula tasi ona tali le tata fa sa lo ngai samoa ye to tua mel sunga tasi se ilungo tata pinga fa ilangi se pa ye le tula to lu ile fia fia na nei ya ai mo le atu fa fa te le lava le tata o tinu ya etu sa yo la ulango lango ya o le tata o maftanga mafana fana mai lava le tata ona le ila se ipa ia mai le ni taimi o le wa mai ai le fa mai ina le tau tuar si fonga la mua mai Wellington e ni usila nei ya ai fa ma lu atu sa mo wa sala se ma tau tua ya ma se ma ngana ma le sunga le ya o ya tu fa fiso ya fa ma ngala so ma fa le tonu ai ia manuia lava ia le anga ya tu le a le nei aso i fofoaga magaluega o loo feagai ai tatou toe filoi taea o le taimasani ia mai le sifoga laumoe Wellington matou te faatofā faasoifua ia le tatou atunuu manuia foʻi lenei aso

0: Talofa, talofa lava sa mwela fa fonganga le ne fo ia wa uli ia vi ia le alofa malanga le le tua le wa tatu uli mai fo ile ne ia songa fua matango fie le aso se fulu male valu o me lua afe lua se fulu male ono fa talo fa tul fa fonga anga sa moa sue sunga fa fenga inga moa tau fa le tua la le lei ia le ngata fai lea fionga I pa tele mta mai tai sa o fiso soani katoliko ia o epikopo ma o tau fa le tua le ngata fai lea o ao ti a kono fai launga fa le tua matausi na yo tatou ma tua ma tutua o loo whapea o na tapua ia fe au mga ruinga ma o onga na ya tatou whanau ae ma se fwina yo tatou ma tua ma lo lo manu ma lo ma ringa ruinga le tua vi ia le tua ia olta o ona nei o pola ta I vau le ilua vesi maria le ilua tau ilolo tatou pokalami tu ma tilo tilo ia mai ile Wellington Access Radio tasi o no tasi male tasi fa mo ia ole proclame o lo o fapea o na tala tala noa fetu fai ia e winga foi ile soifua malo loena I tu ta wawa onga ia ma vainga isi isi e ma fai o na fsosoani ai ile pa ia malima malo le atu atunu ia ma se fuel tatu I tu paatina ia ole neila afi afi pole nei foi awa uli tatonu leo faini fa malo stino Ole awa uli, pol vai ainga foi, fea ngai e foi, pa ia mali mali atunu malo longa mai ngā luenga. Ia mna I tātou mātua, alum whanau, ia ai olea ua mā māfu tātu. Mali tātou wō, pole tātou kiss, speaker, tātou wō wha alo alo ngia, I lunga ole tātou polo kalame nea uli, ia olea fionga, pole falitua, ia tu ua ua tō. Paulima, Mavaenga, Mayava. Malo saifua, malange mal, no fionga, tu uwoto.
1: Saifua manuia ila ua fionga, polata iba, vao leilua, vevesi, malia, tu ilolo, vaftai.
0: Ea, maile weekend.
1: Manuia lava le weekend, ese le manaya, le aso le lii le weekend. E ma futa ma le tina o le ainga, fa pena fo inai ainga, fa time or fa sili.

0: Ia lawa whenga tu oto, o le a se langona na o ia te oe, au avea fwoi oe matina, ina ua avea oe matina, first time mum, wae ni langona na o ia te oe ma whaatupu manatu fwoi ina ua avea oe matina?
1: Whaftaima whaafsili lau whionga pula taivau, ina ua avea o matina o taimina o lai o te Samoa, o lai kau... Meet lau goal o lau goal wanga faa o nga ue koe lau. So tongi au haa o nga malisipulu lua tau sanga. O le taimina lae meet the campfire meet lau goal na o le aso lau faa unga. Na u faa pea ayo titue alu etue tatalo ili ali ipe mfaina. Fususuane mai mfaina mausi ole masi mahalosi o titue alu etue serve to elau. Give back to my people. Ah. Ele fa pe ala se fa pe to tongi a mm-hmm. ta to ile va fe alua e ma yeah. nga nu the values in me o le taimi la na o te fa inga lue nga ile officer to elawi i to ke lawi i Samoa a our liaison office i Samoa vai taimi na se va lalo o se o le taimi le na mama na tua wa umale le o wa fa au umai ne ya o le politic pe la ona esa o noai le celebration a o sele sele ne le fia fia a Wow. Pa wale meo te mana awai, ia wola fia fia. Awa te ia. Fa mano ia nia au a. And I thought to myself, fa pia, fa taile alii. Ele ia isa umafau fau. E fa mano ia nia au le taimine. Ole au te fia fia fia mo ta fau. A se langona mita mita, se langona ese foi. Ile langona ole ia sa yaila wa manatu taiminga ole uche fayatu ole fia fia a ia to low wa oi fa le kala polo tafa fao fa pena a le
0: taimo
1: le talavo ole wa sami le fia fia a mangalue ngalue e maole tupe tausia ilo ma tu ma le ainga ia a le taimina ole langona ole fia fia ona ele ipele ninga
0: yeah.
1: I didn't plan for it and to me ya wa ya o se fa manu yanga nei e ye le mafua anga o mafua e ona o mawale nei fa manu yanga yo utang e ye fo la to tele o wo e fo la o wo fo la o close ya ai ole la to ele fa pe o in a bad way our man to over terminal later fall later la bo
0: ye
1: ni ma fall fall fo ina le you know we all lo it's si pepe ya o isi o wo fa mai polima you know i le la to pe fo ina le ma fall fall fa pe la lucia o la le to la le to mo se ma to ma tanga fo ina le ma tsa fa fa o ai
0: pe o fa la vela vela pepe
1: la vela vela pepe ai o tsatalo lo fa pe le ai o le fa manu yanga
0: yeah
1: ai ai se me tu pul ile nei alu tsotso tu lo ma le nei fa manu yanga e ma tsa tsoe ma wa sisi o fa nau en ya ola reflecting ile gaming e wo tsoe ma fa fa i tu fa pe fa taile ali ile fa so ani mai
0: yeah
1: ia o fa ola ola le nei alu tsotso
0: yeah
1: e a vea ma o fa manu yanga ma o kusala una fa manianga nga mua mua lo watali mua mua na vinga mai ai na yo matu e avatu tausia e la te tausia ya ya se o wala ke ka esa mua ala ko e launa yo matu so ya matu la le fa to ke la o ta kua ko te mate ne mate wala ke le o ya o e avea la le masuli o au ya na fainga tala o fai unga ona o o la fa manu yanga mua mua nei le pitanga o ma o masi o atali e na fa malia na ye o matua o na te lo e sila fia le ali ilo loto malo o nganga malo ma fa fa ul taimina e ia fa malia o matua o na ina e maua mai fo ile se o manu ia e le lo fo ilo i le si atsa no va ai ai e maua fo ise o fa manu yanga pe o sita ye o matua e ui pe ne fa ngata ia na walwala momoli si o atali i tolu masina.
0: Oh.
1: Ia, tolu masina walulo ile vaa momoli si o atali ina yo matu atu uai. Ele ifaia la bepa liko fo. Yo tue saule sa mua. Ni langona nana u langona. Ile fainga tau le tu ua le maftanga ma uoma si o atali. Ona ole nei fato a tolu masina o si o tama. O le nei tulo o le susu ya hau.
0: Ta lo fai.
1: Ia, le fa fanga i lo susu o fa pia o ka lo fai tulo la. But ia, e tau tali atuai.

0: se ala ngona na ula ngona. I felt the mana na u na u falo mo ina le mana o le CDC di esele nei fa manu yanga o mawa wa ele o se mea na upele ni ya.
1: Yeah.
0: Half time or five CD peta utadi.
1: Of course. Aya, just ole langona fo ele because you were a single mom, eh? Single mom. O nisi taimi at tu poe me fa pia e langona le mal masi asi pe fa pia oi. Yeah. Per me nene ta o fa per la ya e fa pa u le per mal fa le la ve a but au fa long way to we it le ma fa fa to langa le and I all la responsibility all o tiute fa mo mo ya ola le pepe a fast forward la fela ya el tama
0: o kusalana o fast forward o le tama la nana maliu lolo tama I know no follow lo tsa ngane le la lo male malon tso lu palang ya manjola la tse sa moa a o va ai o la tso e lao va ai e fai fai nga a lo tsa ngane ma ma tso tso lu wa o le vi vi sa teacher e ve te mina sa wa tso fa ya o ngai tso e lao e teacher tso e lao o le kiwi la ni sila le ya acknowledge for Michelle for

0: Wafatai tere lawa whaafonga mai o tatoa mai fo isi ue leo au nanga le ula sui fifiloi wha maa ngalo mai e se aleuri ni e fiasi e wha mai moile lofo le atua tatoa te toi feiloa e li vai aso lumanai pe atusa malona fina ngalo I le aso ngafua o lumanai e wha to wha wha soi fuatu manuia le fiasi feiloa e li vai aso fo
1: Tufa soi fua manuia malo o longa o le po lo fatu ia perise mua savai Ia, I may say for you only fall to a malo loman malo. Ia, tayo lofa, ia malino.

Ya, fa fo mai ele tatu la un fo ni tal sua fo Yesu, Cristo tatu li mul tatu fa ola. Ole a Mose me tu mo le, tu sa tatu fo ta wina. Mateo na ono, al fo yu pues fu mo fa, mo le fu mo lima. A fo le m tatu mo tu le ni ta hao, fa pen fo ta wina. Wa a fa tu te fa mangaloina tu tanga ta ya la tu on sala. E wha mangaroi na fwoi o tōu e loo tōuta mā o le rangi. Ai a whaitou te le wha mangaroi na atangata i ala tōu ngasala. E le wha mangaroi na fwoi loo tōuta mā a o tōu ngasala. O le se manatu e wha autu i aia mā fawfongo nei tae au o Yesu, e wha mangaroi Yesu tangata uma. E wha mangaroi Yesu sosi tangata lava. Pole altu e ngata ngata, e wha maa ngalo Yesu tangata uma. Ole tae au neisi o tatou tue, tue te patasi lava i le mataupu nei, ole mataupu nei o te longa ya afia uma ya tangata uma. Yau fo ya tea, ya afia uma le mataupu nei. Ole mataupu nei ole wha maa ngalo, ole wha maa ngalo. Taluai ona o le fatu a amata le tausanga. E maana ia pe a tātou te amata i te loto wha maangalo. O wale wha peo. O le haku puani ngai mea. E le wha peo. E le o tupu. Le hae tupu lava. Le hae tupu lava. E telefo tangata e. Sui ale tausanga. Ia ele sui ale loto ita ia male. Mea tuai lava. Ae. Wana o se valu valu sia o a le fau le fai launga. I tātou tue te patasi a i le upunei o le wha maangalo le fitala e i tātou ori whaola. Al mānei o lau mainga Yesu pe o nao le nana highlight mai le tataro a le li i le whai upunga e sifuma le lua. Ai wha pe mai. I e wha maangalo i a te i mātou i a mātou o ngasara. E pe o i mātou fo i o na mātou wha maangalo i nātou. I e wangalea ngā mai a te i mātou. Ole mea le leo na tātou fai atu ili atu e wha maa ngalo mai tātou. Ia kako wansala. Ai kako kile wha maa ngalo i ngaku isi. E tātou ti tataro ili tataro le li. Ia lo wha maa ngalo mai a mātou mangasala. E pei fwoi o na mātou wha maa ngalo atu. Alopu moni ya. E kere ngako le wha maa ngalo. E kere ngako le wha maa ngalo inga. E tu maupai a tātou le. Le loto ita, ku mopa ya kakou le manatu fu lea pi faa sa usini, au le fitala Yesu, li te bea le wea me matatu mbondua, awa a faitu te faa mangalo ya tangata ya la tonsa, faa mangalo ina fu tatu, tatu ta maole lang, rona winga, e faa pe nga, e faa fikau ya ime nga, e le faa peo le a, kani kakou ue faa inunga, e faa mangalo, a kakou ki le faa ira mele, faa mele tu ea tatu, Ele ingata ila inga, ele ingata inga alfita inga Yesu, yon so na ia mna o lava e, ia mana mlama lele o so ile, le mea lava le na te fia, fai atu ia te ia, pi ila o le matua le na te fai ne matatu matua. Wa a faitu te fa mangalo ina atu tangata ia la tau ngasala, e fa mangalo ina fo o tau e lo o tau ta maulang, ai a fai, Tō te lefa mangaroi nā tangata i ala tō ngasala. I lefa mangaroi nā fō i lo o tō ta mā a tātou a o tō ngasala. O putu sāo a. O putu sāo lefitala inga le a tātou li. Wā a whai o te wha mangaroi nā tangata i ala tō ngasala. Wha mangaroi nā oe. Wha mangaroi nā. Ai a whai. Tō te lefa mangaroi nā tangata i ala tō ngasala. E le a i lasu ka avangoa. Leo fo tau tino le fiongal pa ia le tuo. I le fa mangaro ina fo ilo o tuta ma a o tu ngasala. Pei lao le nganga nao le tae au. Te valvolo sia a o le faulo fina ngaro mro lo

mai le rofo tu no mar fa manga ro ino ta tu un sale de tu fa pena la bona fa pena le ngango le tu le mena ye fa no setas ye mo o mai ta tu le ola fa va mo o mai ta tu le ola fa va o le fina ngalo nga le tu ile luko nga e fitu ala fa yupo e fasu fitu mar fasu valu ro ye ile tala ile fa fine fo ile an sa umar suwa u ta utile mo wai vai o Yesu ma solo ilon lau le ngatena ana solo ilon lau ona rare tala Yesu il fine fa ma Yesu o fa mangaloina ana nga sala tele wa o e lo fa tele mai o ia wa o lo fa tele mai o ia a o le fa mangaloina ia se mei titi o e titi fo ilon rofa fa ibu fa su male balu o fetela yat o ia il fine ua fa mangaloina wanga sala. Ua fa mangaloina wanga sala. Ese le fai ngofio le awala na fai le fafine. Sao mo le fangu sua au. A emu wange laka. Ua fa mangaloina wanga sala. Langa e kumaia le tuspa ia. E kere anga sala le finge. Me e tere anga sala le finge. Nga le la ale ua. O ai ma ai sin sira fo i sa mo na le fang so au na so wai vai le ri ha so fo le ngalo nga e fai nga ta le le ai fa ma yesu pa ro mang o ru mai lo fa le e te ri o mi ang i vai mo mo o ye o vai o ye ne le o sa mo le fang so au ta unta le nga ta i no o vai to so lo i lon ro ha a la le vai e a la va mai o fa mangalo ina au nga sala. Ese le fai ngofio na nga, wala nga fai si finge. Ah, maa ngai ai, ili o alue, sa ili e ingi sau, sau mono na loto ato doa, o I, mo wailo na fao le tanga, ah. Le langa fa maa, me Yesu, o fa maa ngaro, ina wanga sale tele. Ah, e wea lana le fia fia lau so, ah, pion tato, lo le talo nei, le fia fia o mai mau, me wai mau fong so au. Ah, le hei o le atua, yo le atua e fua I mea. Le tue tele na mea, le tue le pole se mea. O le soi fuanga foi lea tātou te iei tue tele tātou. O i lātou o le mana o mea. Kasi le mea. Kere kakakau wha le mga mea sosongi. Se sosongi po se wha maangalo mai lea tue langa wa. E se ale poko lo sau nye wai taimi. Wa tu si il fila wa iei. Wa iun wha ngalo ngalo, e iun wha ngalo ngalo lea tue. Wa faila wa mea tātou te loto iei. Awa. Pai lava le tātou, ma o lātou manatu, o lātou o sao. Nā, o lātou mākunga, mākunga ko kero kangaka, pa mai o lātou o sao. I roma e tolu futolu, a wā wānga salatangata uma lava, ma ua le hoa ili ma manu le tua. Wā wānga salatangata, e o fea lāna me la kako, fai mai e e, kako kere manga o mia. Tete, o whera le mea o le atatou le mana o mia, ele wha maa ngalo ngā le atu. Tato o ese. Tato o ese. Ma koe ngaka ngaka wha penge. Wea tato te wharonga me pero ki a polo. Nā o le mea nā le tuk e kako ki a polo. A mai na me pero manto na fiki pero. Ma ana au e wha seina I tato. Ma tātou pā ua, joi kie pā ulo. Nei rolo leo e whaia inga I ngāra ki apono. Tātou te pā ulo. O I nā rā tātou te wa aia ilo. Le le manu ia whaingara ti apolo ia I tātou. Aisea, āfu ngā ngā. Ia le whai mai le. Ioannes fulo. E hea si meang sa wai. So is, fasi. Ngā oi, fasi wha umtia. E le isau se me le Na Yesu nga sawea, mailo na ole, suya I tātou, lea lofa na ole atua na ole, mailo na pere I tātou. Aole ti apolo, na sawe lese me sa, sawe nga oi, fasi, fa umtia. Kere meo na nga oi, ae koe fasi, ili fasi, nga kai. Mea nga lefa me tuspa ia, o mea na sawe ti apolo. Na wingala, ilai fai ngofie. Le fai ngofie le tamo fai ni ke Apolo, e ma kua soli tātou tulou. Fa leanga oi, fa leanga, le peti o tātou a inga, le peti tātou.

Yeah, ole ngā whaftai nei le tua ufa popo maile ni yaso ilo iso ifuwa mula uolo u tātu tue whiloa. Ilo tātu pura kalamene ole ata ole tae au tā lofa lava maa no so ifuwa maa no ufulau. Wea, oa maile. Nei vaenga ole tae au ia tātou ni usila nei. Ia ole eva viao ia na iuse Australia. Ia ole nisi atu vaenga ole lulangi afi Amerika. Ia la ufa solo atu ile awa uli. Amerika Samoa ia fapena le ua pe ua plata ili afo ole valu pe ya. Ia ole nei lata ua songfua ia o Samoa. Nei le aso lua la ua lata ili afo le valu tae au pisi fo ili awala. Ia tātou ni usila ia le ua lusi furu iwa minute ute ene lifitu tae au le aso lua. Tātou fo lau le vai aso mulimuri ole masino me. O le tātou tau tua amata le nei ole si ufonga le ramua le porka lame le ata ole tae au. Ia famalo, famalo lovale, tau atai famalo, famalo losi. Ia winga ayo so ifuanga lo tatu yai malo lo ni si po fa nga lo ngalia di si malo lo ya fa nga lo ngal po ya na ifa na u fa nga im tu langa wa wa onga ya olo ya university ni tai mi la tu fa onga ya fa malo la vai nei ma tua na e kalesia yo nu u sa tapo i el tom fa yo na ifa na u e le u fa i wina mo mo wir tom fa ni vai tau lo fi fi lo vai nei ai nga e fa unga lo fa nga ya ya ole tali le ma le tali mai a whanau i le tauti ngā i anato mea ongana whengai ai i ama le tāpua inga sa tāpua i inai a inga mai kāne sia i ama le i whawhenga inga mawhare tua i o nenei la tai au good morning my lord so i fua i a whamanu i atu lunei tai au mana tua i whaau wala nai mole o toi tātou whasa launga o le YouTube Facebook o le tātou website o le www.samocapitalradio.co.nz Ya maltato frequency or tasi ono tes maltasi fa mo. Ya tango e faso atu tato por kala me lungo la vitu lau. Ya pe ai fina ngalo ai ya mole tu alfa fta ila to lo faso in atu tato to tu ma ile aso ile aso. Talo fa tu ya tiresa ya misio amelia. Sunga ya fa fo wina ya fina wia ya lo fte atu. Ya fa pe ya pali I misio no tu am tu. Ya malola vele tawa ta ile sunga eplen masua. Manuia fi au ngalwe nga matalo ni tae au sunga Ellen ia fapea sunga Sione ele mafuta me Australia sunga Saulo ia sunga Tapsoa male ufei ngalwe nga ia mna yuso o sunga Oka ia uto uma ole waki maile tio fa longolongo Facebook or YouTube or Frequency lungo le awala le uto ufe wai ni tae au lo fitele atu fa manuia atu na yu tatu matua tono a inga sunga ifafi nga inga mafale tua na ifanau ya onga ia manuia tele ne yaso Ata tu ta api fi au mga luenga ma onga le neyaso. Sunga ya falea onga kalolo lo fitele atu programe. Toi duos furu iwa minuti ona tana ulewa lufa. Fonga lefa fi fianga ma ya ane se to falimoe.

0: kemsian ya ma faula ola tato ngana
1: ana ya
0: haf taina ye kalesia ya ainga tato o nanga li tio nga tato o isi li tio samo
1: ya
0: le fa ngana ngana samo pese samo
1: mo
0: ya ida tato app na o nga ngana samo ya fia ola tato tala position fa na ya download ila telefoni le sauna tato li tio na i uma na le fa le ngoma tato si ya yeah. Wa le wa mana ia lava ia le faiga o meo faamamafa ma koma liliu ma
1: ia
0: ua matana iloa le faaleoga upu
1: ia
0: pea le upu lea o le tio tio
1: ia
0: ae vaailo le upu o le toto
1: ia
0: ai faamamafa i luga o e lua
1: ona
0: toto
1: ia e esese lama kikofoi lele taina tonuelelo kiko
0: so, what's up? Tell me you're sitting in room.
1: So, if I didn't have a tattoo, two fingers, or all the one, but on the palo to me, that
0: for my, yeah,
1: my lord, so lot, that's solely. Where the world's old palo, tell me if he's old.
0: Yeah, tell me if he's still tired. No, Billy, I say, mess, I'm more palo, tell me if he's old. E mo mo solo to fel palota
1: al palota mo ya America ma jo ma jo rufi ya al fatu jo
0: ya ma lo la va ya ma le tual tato au tule na ngana sa mo ya e fa pia e a fu a mai mo ngot tele ma nu ya le nu
1: ma na ya
0: ya fu a le isa solo na va ya so yo solo
1: ya
0: pe ma na ya ai tolu fo yu po lo solo ma ya fa la ina fo yu pe tas
1: ya na ta pena leo leo tele taimi
0: yo e mo tato fa long al vas fo fa ta u tato ngana
1: e
0: a fu a man mo nga te tele man wi o le
1: yo
0: e na ta ngole tu si a tolu fo yu polo solo ma a tolu ye ni fo yu polo solo ya e fa la ina fo yu potas
1: ana ya
0: no tu e na va nga na a
1: fo
0: mo mo ya pol va mo mo ya e fa la ina
1: fa la ina
0: ya lo na lua fa na la ina ya a ya pa pa fa pem fa fa pena mana o lu fo yo pou le ya fa mana ya ale u mana fa ali u lango na fo pou fa li malisima ya
1: mana ya la fo mai
0: en fa na la fo mai le info at sa mo kept already
1: ya
0: pe la u mai o la solo lava ya so
1: a mata tu
0: ya o le tula ngana ya o le fo la se swing out that fa sa long verse 4
1: ee
0: ya tap in a pena ya ya no le sa sa o le fa ngana tu o le tu to ta si le son fo mai mulino
1: mulino
0: ya le tele ala tatu por gala me au ngai sa mo tu tu tas
1: ya sa mo sa o me sa mo ah mana ya
0: la ye fo ye le swing o taimi o tatu fa sa lango na vaya ya ya u tele ole le ti o fonga tu le fion le pou le le fa un universo ne por gala me sa ni le fulu tas ya afor fulu
1: afor ifa ifa ah ya mana ya
0: na
1: ya patra va tu le sunga ya fa tu ya le nga upu manu ya lava ni chao solfa ya fa ti le lava ni mafta mai chao tu nufi manu ya lava ni chao ya fa ti le lava
0: ya o si si ya no le la tunu le fa interview ne le taya ya o le sunga ya ngalu le tui le tiu ngalu le tiu
1: oh
0: ya o ya na ya na ya le fa le ta o le fair and square building services ya po le awu nanga le na ah
1: mana ya cha
0: o nanga na ta o le fair and square building services ya ole a talanoa ai ele fa winna o flats ya po fale ia eta ukraine flats
1: ee
0: ya fa talanoa ne sfutasi mai tau mele swa fo si alo le tunu o ngalu le tiu
1: ngalu le tiu ya na mana ya le o tera flavor atu fa fifia na vai foi

0: profona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
1: Oje fatalo fatu bolfalo alo fafonga ngale tino neta yao. Ole swing of tato Paul Kalame ye peon fasi silatu. O matu fatasi po fatsa lao mole sunga ya ngalu de tiu. Ye fa pia ma le ata ole sa kena akui. Ya matu tatanofo nicho ngalwe ngalo o ngalu duwaila o nefso so ni tato tangata.